Sana nana untana, ayo hristi na chaski na tu yau sa jil. Juni yau sana nana nana le tege guvota ne langa diu. Anisi yau hana ski anu sta juni lau sta ne la ayo hristi kesa le chaski na jil jadla. Utege gadai na shi anas ki thali ne ayo hristi kesa ina niya.